Are you not kaguna zunte ire hu sin la lisa ko shan se reti in tu men ke kiku te la diri Margaret Thatcher hine ko ka ko ka ko te wa Cindy Gilde i he hine ko te kar unit diri te na wa ke ka te ke ha ala yata i ko tagar ni he tu order of canada i patini wa ko ka ko ka ko te wa Alice Rickney i wa diri tana har ko ta ta we count and ko ka ko ka ko te ga ko te Herb Norwegian, iyo tiri Pat Scott hii inka kong akeko te kusewa ka shankan te harakuhi eko on.